0: bad no sit abai to lu kalu ku yo ri pe ah o to ni se ko si ro nbe o di sawa tu dibo yo egbo iselu na le kan si gbogbo e ka ta wa ti fe se to
1: ola to ba ri be e ja lo ka bo ta ba so ba de get go
2: Kenji, bojo won ba da mi, bi ma wo, wo baba lekun. Ti o fe pa ya re ni, to fi je gba lilu sha ni bi aso ofi. O ti wa da laisan kale. Bawo ni o se se yin omo re dale? Be, ohun yin na lo ma fe gbe gbogbo bukata inu ile yin. O ore mi, owo ti mo ni, ni mo ya ohun. Bo ba te ro ara re pa. O ti obirin miran to le se bi iya le ko se nse fun o, nipa ise ile, itoju awon bukata gbo ati itereba. O tan ara re. Ba ara re soro, o fa ya re. Aya gidi won lode, dekun ati ma lu obirin ninu kulu. Ikede yi wa lati le se 113.5 FM.
3: Eyi ni lati fi to gbogbo eyin ololufe wa le pe anfani ti wa bayi lati se ipolu oja yin ile ise yin ayeye ise tabi isiku agba lori eto atupale iwe iroyin ile lede yoruba nje ti gbo bako na ni anfani wa lati se owo ile ise yin oja yin tabi ile ijosin yin ni iseju mekun tabi ogbon iseju lati ago mejo ale titi di igba ti adagba eto wa ro lago mejila lati ojo monday ojo aje di ojo sunday fun ekunrere alaye e kan si eka polo pepe lekan ti ori ero 08028296023 tabi bisola sori ero 08023974412 aw ma reti
4: ojo la wa ni wa eyin obi e je ka ri pe a lu awon omo wa ni ilokulo omoju mejo soke eyi ta gbe gbale lori ilokulo abi eyi ta ran lo si omo odo asiko yi ni awale fife han si wa toju won ka ri pe won lo si ilewe tabi kose owo ki won le ni to dara ki won le daso asiribo wa nigba ta wa na ba dagba gan ojo la yen gan ni koko fun awa obi nigba ta ba le sise mo ta ti domode pada ki won le wulo fun wa ni ojo la ti o la wa ni awon omo wa abi omo ta fun ni ojo la ta je ko kawe bi ko se owo nje o le wulo fun wa e ma je ka lu awon omo wa ni iloklo kini won le dun si wa eyin obi e je ka ri daju pe omo ati domode pada ki won le wulo fun wa ni ojo la awon omo wa abi omo ta fun ni ojo la ta je ko kawe tabi ko se owo nje o le wulo fun wa e ma je ka lu awon omo wa ni iloklo kini won si wa eyin obi e je ka ri daju pe a lu awon omo wa ni iloklo ka sise fun ra wa ni isin yi atoju awon omo wa ki won se ki won si kawe yanju ki won le wulo ni awujo ojo la wa ni won e je ka toju won ikede wa lati le se radio 1105 fm
1: olorun oba e adupe lowo gbo eyin eyan te bi o ti wa na o se pupo a ni wara wa ti o da ta ba di abala bi o tun ni bayi awon ojo le la wa ni e wure ba se ri lo pada wa le babu to na oba a pada sile a gbodo gbe ile ti ba so lenu
5: ko ya ko
1: ki ba ri be ba ba lo lojo aje ta ba lo lojo osego adajo oni bayi ojo ojo ru ama o le wa awon idile kan ni idile kan olohun ke won e o lo bi awon omo won si won si sabi amo omo marun ton fo omo no si dagba bo ti ye kon won ni wa omo luwa bi nkan ko se won la ko se won lese ori won pe won si kawe awon obi won to won gari ojo lesi won ti logun odun ti wa na meji di logun wa bi olohun fa awon odile yi merin wa ti wa ya bo ran bo ri yoruba a ma pon apole gan ni bi kan mo soro pelu iya e ko fa inu obi awu ori obi awu inu adun bi komo kan o ye mori o ma bagbalagba soro ko hun aponle o wa nbe atohun rele inu eyan ma dun a si ma attend o ma se kare fun omo be wa no ni iya ti baba wa sakiyesi pe omode ko what the hell are you what the fuck
5: don't be silly
1: tell me what's wrong with you are you sure you're all right awon eyan bi ajeso Baba ti wo pe ti awon mo le ti wa ofin ilu ton ti bi won.
5: Mo de ni pe

0: Fẹmi to je agbenuso fun ile ilede leka ati ajo ohun ni won tenu mo wi pe alaga enikeni towo ba tite eyan ke eyan towo ba tite to je pe o lo gbe koda ko rabata olowo nla kan yo wa ntobo padagba lowo e
1: iwe ro yin di nuta ga ba gbe
0: ogbe
1: be lati salaye ninu iwe ro yin
0: egbon kilo
1: ninu iwe di leadership jade laaro toni je ti gbo ipe orile ide america ile ise ologun orile ide america ti gbino ya bayo nibi ti won ti gbe kale to idanileko kan fun awon omo ise ile ise ologun orile ide yi se igbe kale yi lati re ri daju pe ibasepo ile itunorin to wa laarin ilu to go on test waju akoko won ni di ton to se gbe igbese ina ni bi pe orule Nigeria on koju eto ipenija lori eto abo ijire awon osise kitalu bo koro won podo ran ni ina to tawon ba ni awon podo se fun orile ede Nigeria tawon fi gbe igbe idanileko tawon na fi gbe kale won ni idanileko na ebe ni ipinle Bauchi ni bi ti won ti so wi pe o yo da lori pe ko si abo awon omo se ologun to nja ogun abi ti won sise won to ba wa lori inu oko balu lori ofurufu bawo lo se le na fi gbe kale won idanileko na eyi to gbe kale ni Bauchi ni bi ti won ti so wi pe o yo da lori pe akoko si omo se ologun to nja ogun abi ti won sise won to ba wa lori oko balu lori ofurufu bawo lo se le ona wo le bi gba to je pe akoko won mo bo se le se to fi ma re awon to fe re mu to mu won tun ma ko won ni idanileko lori pe awon to ba ye pe won o fa ra pinu eto ko bi awon ba eyan koja abi ogun sele bawo lo se ye ko se eto ti won fi niku suri te wi pe awon ti won fe ko dele won ko won dale won ni won lawon ti won fun la awon ogbon nu atawon ise owo ti je pe gege bi omo ologun orile ise ologun won le se eto abo ile tutu ma wonu tutu ma deep si da pe laarin ninu ilu ti kokan ba sele won ri ona abayo to ba so se laarin ilu si ilu won tun won ko ogbon nu to ma lo to bi je pe orile ede won yo bori je pe alatako to fe ko wahala bi ogun wa ba won won ni kini la won se kale eto ohun won ni ajo United States Africa Command African ohun na lo yi to ti so lojo aje ose yi bi pe idire to won fi gbe eto na ka ati bi pe papa won ni ka ko wewo ohun na ni owo fi mo ohun orile ede atorile ede America won tin ba ba ibasepo won bo ti pe ti pe bo ti risi risi pe ni da be iro isoro kan lo koju won na mo awon opolo lajule ipe ni da to ba orile ede yi ko tun ma tesi waju to won fi gbe igbese to je pe awon ke dani loko ko awon omo ologun orile ede yi na ko won le ba ba gbinna ya ologun orile ede America o ti na je pe eya to le wa nbe sugbon ni die die won le su ti na ohun le be ni ohun lo ndo mi pe to ba nse die die awon na yo won le ba koju bo won to pe won fe ba orile ede yi je nipa pe won ta eto abo ni won da alamu e lara won to wa nibe Captain Gabriel Thank God. Don't tell her. I want to buy. No, they didn't see. Besides, you read the America. Ti won gbe yi to le je pe awon mo pe eso rere ohun ni won ma se won ro gbo awon omo legun to wa be pe se le dani leko yi e je ku mu lo ya yin o ba si e ma di mu daada e ma so nu to di pe awon eko te n gba yi awon eko te n ba fe lo gba nbo mi o se je pe owo ro gurogu rede de ame rede Nigeria yo ko le idani leko ohun tori na e lo da lo tori lafia eto aburide de ku ro da o je nkan to je ise ṣologun kaakiri ti gbọdọ mu ni ọkùnkùnrin inú ìwé ìròyìn the new telegram worship ìwé ìròyìn sports ó wà bẹẹ láàárọ tòní.
2: Àjọ tó ṣètò ìrìnàjò àjì ní ìpínlẹ̀ Èkó fi ń tó ohun tó nífẹ̀ẹ́ láti rìnrìn àjò lọ fún àjì lọ́dún 2027 dé ti rí pé àjọ tó mú tó ìrìnàjò àjì ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti kéde o pé owó tí wọn yóò san fún ìtọ́jú yìí jẹ́ 7,882,802 naira péré. Bẹ́ẹ̀ni owó tí wọn yóò fi gba fọ́ọ̀mù mo fẹ́ lọ sí àjì 10,000 naira péré. Látàrí eléyìí, gbogbo àwọn tó fẹ́ láti bá ìpínlẹ̀ Èkó rìnrìn àjò gbọ́dọ̀ lọ san owó wọn sáwọn ilé ìfowópamọ́ tó abániṣòwò tó ń bẹ ní Èkó. Nípa lílo bank draft kí wọ́n sì kọ́ báyìí Lagos State Muslim Green Welfare Board sórí rẹ̀ kọ́jọ́ di gbèdéke 26 oṣù san ọdún yìí tí wọ́n ti dá sọ́nà ẹ tètè ṣe kíákíá kó tó kù. Bí ẹ bá ń fi àlàyé tàbí ẹ fẹ́ mọ̀ sí ẹ pé àwọn nọ́mbà wọ̀nyí 08076-6813 tàbí 08023-4373. Olùkéde Ọ̀gbẹ́ni Abdulhakeem Alágbẹ́ni akọ̀wé ìgbìmọ̀ arìnrìnàjò àjò ní ìpínlẹ̀ Èkó.

0: mo le yan ni Nigeria ni
1: won ni
0: ilu eni ni ilu eni ile eni ni ile eni bi ile eni ta ti e gerede ko pa ka kan tile bo ya ka ti nu wa ye ati jo won ye o ile eni ni ile eni na ba ti ni to le ba won se amoju to won ni Nigeria ko je ko da won pada den awon fura won na ko mo pe toro so won